Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak na muli ako ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ito ay ating matatagpuan sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Ito po ay patungkol sa isang mabuting ina na dapat tularan. Ang Kawikaan ay isang aklat sa lumang tipan na ito ay sinulat ni Haring Solomon na anak ni Haring David na naglalaman ng mga matalinong kasabihan at praktikal na payo para sa maayos na pamumuhay. Atin po basahin ang ating pong main text dito sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybay niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa sa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ito po ay isang ina na kung saan araw-araw gumigising ng maaga upang ihanda ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit pagod, kahit may sariling problema, patuloy siya nagmamahal, nag-aalaga at nananalangin para sa kanyang mga anak. Madalas hindi nakikita sa kanyang sakripisyo, ngunit sa mata ng Diyos, dakila ang puso ng isang mabuting ina. Sa Biblia, maraming halimbawa na mabubuting ina. Mga babaeng naging instrumento ng Diyos upang hubugin ang kanilang pamilya at maging pagpapala sa susunod na henerasyon. Ang isang pananampalataya, ilaw ng tahanan at haligi ng pagmamahal. Ganyan po ang isang mabuting ina. At ito po ay aking pinabagatang ang kasuotang walang kupas. Ito po ay kasuotang walang kupas, spiritual po mga kapatid. Dahil ang spiritual ay nagbumula sa aral ng ating Panginoon Diyos. Dahil lahat naman po sa material na bagay, apapisikal, ito po ay kumukupas at lumilipas po mga kapatid. Subalit, ang kabutihan at relasyon sa ating Panginoon Diyos, ito po ay nananatili at ito po ay ating ipapasa sa ating mga pamilya. Kahit patuloy po mga kapatid, at ito ay walang kupas. Ang tema po ng ating tatalakayin, ito po ay ang mabuting ina na dapat tularan. Dahil ito pong Mayo ay sineselebrate ang Mother's Day. Kaya bigyan po natin ng kahalagahan ang kabutihan ng ating ina. At mayroon po tayong tatlong bahagi o tatlong punto na akin pong ibabahagi mga kapatid. Ang unang punto, ang mabuting ina ay may takot at pananampalataya sa Diyos. At ang ikalawang punto, ang mabuting ina ay nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig.
at ay kalumpunto, ang mabuting ina ay nagtuturo ng karunungan at mabuting asal. Ayan. So napakahalaga po mga kapatid na mapag-aralan natin ng ating ina ay napakahalaga na bigyan natin ng pansin ang kanyang kabutihan. Dahil siya po ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos para tayo ay mapangalagaan. Isipin po natin, sino po ang nagpalaki sa atin? Ang ating mga magulang. Madalas po ang nag-aalaga sa atin ay ating ina. Dahil ang ating tatay, siya po ay naghahanap buhay, tatrabaho. Kaya minsan umuwi ang ating tatay ay hapon na. At ang naiiwan sa tahanan ay ang ating nanay. Siya po ang madalas po nating kasama. Yan po ang sakripisyo ng ating ina, mga kapatid. Subalit, napakahalaga din na ang isang ina ay dapat may takot sa Diyos. Dahil kung may takot ang ina sa Diyos ay aalagaan niyang mabuti ang kanyang mga anak at magiging tapat sa kanyang asawa. Yan po mga kapatid, na isa lamang na makikita natin ng kabutihan ng magulang. Na dapat nating bigyang halaga. Hindi lamang po itong buwan na ito, kundi sana'y araw-araw, mga kapatid. Dahil karamihan, tuwing Mother's Day, ay doon na lamang nila ipapakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang nanay. At pagkatapos ng Mother's Day, ay back to normal. Susungitan na naman nila ang kanilang nanay. Pero hindi naman po lahat, mga kapatid. Subalit, ugaliin po natin na dapat araw-araw ay Mother's Day. At hindi lamang po dapat sa ating nanay, kundi sa ating tatay. Na igalang po natin ang ating tatay at mahalin din natin po sapagkat siya po ang naghahanap buhay. Nakapakahirap po ang katungkulan ng ating mga magulang na nagpapalaki sa atin. Ang mabuting ina po, mga kapatid, ay nagsasakripisyo at may takot sa Diyos. Napagkakatiwalaan siya ng kanyang asawa at hindi lamang po, mga kapatid, sa pagtitiwala ng kanyang asawa, kundi kasipagan. Siya po ang nagluluto, naglalaba, yan, at naghahatid sa paaralan sa kanyang mga anak. Kaya nga po mga kapatid, tulad po ng isang ina ni Timothy na kung saan siya po ay may pananampalataya at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang si lolang si Loida at itong kanyang inang si Eunice ay sila po ay buong puso na nangaral, sumuporta kayang Timothy. Tinuruan po
siyang Timothy sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Siya po ay ginabayan ng kanyang lola. At iyan po ay ating mababasa doon sa Second Timothy chapter 1 verse 5. Basahin po natin sa Second Timothy chapter 1 verse 5. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid, sa magandang balita, Biblia. Ito po yung po ay mababangsalin na Biblia, mga kapatid, na madalas ginagamit dahil ito po ay madaling unawain, mga kapatid. Sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay na iyong lulang si Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dagdag po natin ang verse 6. Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na pag-alabi mong muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Tinuro po, mga kapatid, ng kanyang lola at si Eunice yung pananampalataya, mga kapatid, yung relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ganyan po ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Itinuturo niya ang salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Tulad po kay Eunice na ina ni Timoteo. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya dito kay Young Timothy. Kaya, minsan mga kapatid, sabi sa Kawikaan chapter 31, verse 30, ang alindog ay daya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin. Minsan mga kapatid, ang kagandahan ay minsan nagiging walang kabuluhan. Ayan. Bakit ko po nasasabing minsan ay nagiging ito ay walang kabuluhan? Sapagkat kung mayroon kang taglay na kagandahan at ginagamit mo yan, mga kapatid, sa isang masamang bagay. Halimbawa, dahil sa iyong kagandahan ay hindi ka naging tapat sa iyong asawa, sa iyong kabiyak. Hindi ba pati inyong mga anak ay magsasakripisyo? Sila po ay mapapariwara dahil ikaw ay magpupukos sa iyong masamang gawain. Kaya kahit na po hindi naman kagandahan ang ating natagpuan, ay wag na po tayong maging mapaghanap, mga kapatid. Dahil minsan, ang kagandahan ay kumukupas. Tulad po ng isang magulang, hindi po sinasabi na lahat. Dahil kapag dumadami ang anak, ay nalulo siyang. Opo. At kumukupas po. Minsan, pati po ang kanyang sarili ay hindi na naalagaan. Dahil siya po ay naglalaba, nagluluto, ayan po, gawaing bahay. Nag-aalaga, minsan ang kanyang anak ay naiihiyan pa siya. Yan po ang sakripisyo ng isang ina po. Subalit, kung meron siyang takot sa Diyos, mga kapatid, ay patuloy ang kanyang gawain sa kanyang mabuting pag-aalaga at pagsasakripisyo sa kanyang pamilya. Kaya nga po, sabi sa Kawikaan chapter 31, verse 30, ang alindog ay daya at ang kagandahan ay walang kabuluhan.
Minsan yan po ang nagiging dahilan po ng nagkakasala po sila. Dahil ang tinitignan po ay yung physical. Hindi po yung ginagawa ng isang mabuting ina. Yung isang lalaking, hindi ko naman po sinasabing lahat, yung mapaghanap. Halimbawa, ay gusto niya lagi ang kanya misis ay maganda, mabango. Ipapano naman po mga kapatid na dumating ang time na hindi na naasikaso ang kanyang sarili dahil sa gawaing bahay. Dapat ang mga lalaki ay unawain po natin yung ating partner. Bakit? Dahil napakahirap po ang gawain ng isang ina. Gayun din sa mga lalaki, mga kapatid. Kung ikaw ay abala na sa trabaho mo, di ba? Minsan, napapabayaan din natin ang ating sarili. Dahil

sa ating mga gawain, kumukupas din yung ating pisikal. Kaya, huwag ho tayong magmalabis po, mga kapatid. Huwag ho tayong mapaghanap. Opo. Kaya, ang isang babaeng mabuti ay regalo po ng Panginoon Diyos yan. Kaya nga po, sabi sa, balikan po natin sa Kawikaan chapter 31, mga kapatid, verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Yan po, mga kapatid. Dagdag po natin sa verse 11, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ayan. At dito, sa verse 12, dagdag po natin ulit, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ayan. Yan po ang isang kabiyak na babae na higit sa mamahaling alahas ang iyong natagpuhan. Brilyante. Kung nakatagpo ka ng ganitong ugali ng iyong asawa, ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Ano po ang ipinapakita po dito, mga kapatid? Yung pinapayuhan niya ang kanyang mga anak, inilalayo niya sa mga kasamaan. Ano po ang lesson po natin dito, mga kapatid, sa unang bahagi? Ang isang mabuting ina ay unang lumalapit sa Diyos bago sa anumang problema. Yan po ang nakikita natin sa ating ina na may matibay na pananampalataya at may takot sa Diyos. Dahil kung titignan po natin, ang mga bata ay nakikita niya sa kanyang ina ay kanya ring ginagawa o ginagaya. Ganun din sa kanyang tatay, mga kapatid. Anong application nito? Maglaan ng oras sa panalangin para sa pamilya. Turuan ang mga anak ng salita ng Diyos. Maging halimbawa ng pananampalataya sa tahanan. Ganyan po, mga kapatid, ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Una, nagiging tapat sa kanyang kabiyak, sa kanyang asawa, at inaalagaan niya ang kanyang mga anak. At sa ikalawang bahagi, ikalawang punto, ang mabuting ina ay nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig. Opo, mga kapatid. Dahil kung walang pag-ibig sa pamilya o sa tahanan, ay sigurado po ay away, magulo, hiwalayan, away. Opo, subalit kung pinapanatili ang takot sa Diyos na may kasamang pag-ibig at pagsasakripisyo, mga kapatid. Tulad po ng isang ina na kung saan siya po ay nagsakripisyo sa kanyang anak. Katulad po ni Ana, na asawa ni Ilkana, na ina ni Propeta Samuel. Si Ana po, na asawa ni Ilkana, ay bago pinanganak si Samuel, ay siya po ay kinukutya na asawa ni Ilkana si Penina dahil hindi po niya ipinapanganak, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Kaya kinukutya siya ni Penina dahil si Ilkana ay dalawang

sa Panginoong Yahweh. Dahil wala pong imposible po sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ito po ay ating mababasa dito sa unang aklat ni Samuel. Dito sa chapter 1, verse 4 hanggang 9 po, mga kapatid. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit ang mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi pinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak, si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana kahit napapaiyak siya at hindi makakain. Sa verse 8, kaya nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Sa verse 9, minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, balungkot na pumunta si Ana na nalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli o sa Tagalog, Eli. Dagdag po natin mga kapatid sa verse 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Na dahil wala po siyang anak po, mga kapatid. Subalit, siya po ay nanalangin kay Yahweh na pagkaluban siya ng anak. Kaya, hindi po nabigo si Ana. Siya po ay pinagkaluban ng anak si Ana. At ito ang kanyang ipinangako, mga kapatid, na kapag siya ay nagkaroon ng anak, ito ay kanyang ibibigay kay Yahweh. Ito po ang ating mababasa po, mga kapatid, sa verse 20 hanggang 25. Pagkalipas ng isang taon, verse 20 po, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Pagkalipas ng isang taon, Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shiloh upang iale kay Yahweh ang taon ng handog at upang tukdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin paglaki niya. Dadaling ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung ano ang inaakalang mabuti. Hintayin mo siya lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya taiwan siya si Ana at inalaga ng kanyang anak. Nang lumaki si Samuel, dinala niya sa kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala siya ng isang turong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala niya kay Eli ang bata. Sinabi Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko na kanya na ako'y pagkaluban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po ihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos to, sinamba nila si Yahweh. Ito po ay pagpapakita po mga kapatid na
ang sakripisyo ng ina. Inalagaan niya ang kanyang anak hanggang dumating ang pagkakataon o time na matupad na ang kanyang pangako. Ano po ang makikita natin dito, mga kapatid? Sakripisyo at pag-ibig. Yung pag-aalaga, pagmamahal at pag-ibig niya sa Diyos. Itong si Ana, tinupad niya ang kanyang pangako sa ating Panginoong Yahweh na kanya pong inalay, hinandog ang kanyang anak na si Samuel na isang propeta. Dito po mga kapatid na nilalarawan na ang sakripisyo ni Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nakatayo sa tabi ng krus nang si Jesus ay napako dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Yan po ay nilalarawan po mga kapatid, yung sakripisyo ng isang ina dahil sa pag-ibig. Kung makita natin na ang sakripisyo ay lagi may kaagibat o kasamang pagmamahal. Kaya mo magtiis. Kahit na po mahirap, titiisin. Tulad po ni Ana na iniwan niya ang kanyang anak na si Samuel kay Eli na isang pari dahil ito ay kanyang ipinangako ng kanyang anak ay pagkakalob niya kay Yahweh. At pinagkaluban pa ng anak si Ana po, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Yan po ang nakikita ng isang ina. Na ang Diyos ay mapagmahal, kaya ang ating mga magulang ay mapagmahal tulad ng isang ina. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Sa maraming paraan ang kanyang ginagawang pagsasakripisyo sa kanyang anak. Isang halimbawa po mga kapatid, naghahanap buhay ang mga magulang, naghahanap buhay ang ina sa ibang bansa, halimbawa kahit napakahirap ang kalagayan niya sa isang lugar na iyon, sa bansang iyon. Gusto niya lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kapag aral, kahit delikado. Di ba sa Middle East, nagkaroon ng gera, Iran, saka Israel, saka Amerika. Ba marami po mga OFW doon. May mga namatay. Ba sakripisyo yan? Pagmamahal nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Para mapag-aral, mapalaki ng maayos. Kahit kapalit ay buhay po, mga kapatid. Ganyan po ang isang ina. Tulad po ng isang caregiver na nasa Israel na namatay po dahil siya po ay nasabugan. Handa siyang mamatay, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Tulad po ng ating Diyos na Panginoong Jesucristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Isipin po natin mabuti, mga kapatid, kung anong sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo
bago siya ipako sa krus. Siya ay kinutya, siya ay binugbog, siya ay pinaratangan para sa ating mga kasalanan niya, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon na tayo mailigtas sa kasalanan ito. Yan po ang pag-ibig ng Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa 1 chapter 3 verse 16, tanong po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Umagos ang kanyang dugo para sa atin, para sa ating kasalanan na ito, upang matubos ang kasalanan na ito. Efeso chapter 1 verse 7. Basahin ko po, mga kapatid. Dito sa Efeso chapter 1 verse 7, kung saan ganito ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandang loob. Yan po ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kung gaano ang sakripisyo ng ina na handang mamatay para sa kanyang mga anak, masigit ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil ililigtas niya ang ating mga kaluluwa. Paano ililigtas ang ating mga kaluluwa? Tayo pa ay sumampalataya, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo na siya ating tagapagligtas. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at magpabautismo upang tayo patawarin, mga kapatid. Sa Gawa chapter 2 verse 38, ano ang dapat nating gawin tayong mga makasalanan? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at pagkaluban kayo ng banal na Espiritu Santo. Dahil ang sakripisyo ng ating Panginoon Hesukristo ay mapako sa krus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Ang isang ina na may tako sa Diyos, ang mabuting ina na nagsakripisyo dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak, na sila ay maging magkaroon ng magandang buhay. Ano po, mga kapatid, aplikasyon po natin, pahalagahan ang mga sakripisyo ng ating ina. Ang mga ina'y huwag mapagod gumawa ng mabuti. Ialay ang pamilya sa Panginoon araw-araw. Yan po, mga kapatid, di ba? Ang isang ina, mga kapatid, na may tako sa Diyos, ang hinihiling niya ay ang kanyang mga anak ay maging maayos ang kanilang pamumuhay. Gumagawa sila ng kabutihan, mga kapatid. Anong kanilang inaalay? Kahit mahirap ang kanilang kalagayan. Hindi lamang po sa nasa isang malayong lugar. Kahit na po nandito sa malapit. Tulad po sa mga simpleng hanapbuhay, mga nagtitinda sa palengke, kung saan-saan po, mga kapatid, ang mga hanapbuhay ng mga ina at ng mga ama natin. Diba, nagsasakripisyo sila para sa kanilang mga anak? Tulad po ng pamamasada. Isipin po natin, mga kapatid, ang pamamasada ay napakadelikado ding hanapbuhay dahil nandyan po ang pangambang aksidente. Mayroon po sa Pilipinas na may namamasada din na babae. Hindi lamang po mga lalaki.
ba nakakita na po kayo na namamasada ng tricycle, namamasada ng jeep, o namamasada ng bus, mga kapatid? Kahit babae, naghahanap buhay po para sa kanilang mga anak. Yan po ang pinapakita ng kanilang pag-ibig at sakripisyo sa kanilang mga anak. Kung nakikita natin yan, ang sa kanilang sakripisyo, ano't ano pa ang Panginoon Diyos, mga kapatid, spiritual, ang sakripisyo ng Panginoon na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at ang Panginoon Jesucristo ng anak ng Diyos ay nagkasakripisyo para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa pisikal, ano ang gusto ng magulang ay magkaroon tayo ng magandang buhay, mga kapatid. At hindi rin tayo pinapabayaan na ipangaralan tayo ng salita ng Panginoon Diyos. At diyan po natin makikita sa ikalong punto, ang mabuting ina ay nagtuturo ng karunungan at mabuting asal. Ipinapakilala niya ang Panginoon, mga kapatid. Itinuturo niya ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6 o Kawikaan chapter 22 verse 6? Ito po yung ating mababasa. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang isang ina na may takot sa Diyos ay ito po ay gawain na ituro ang salita ng Diyos. Hindi lamang po ang mga lalaki kundi gayun din ang mga ina. Dahil sapagkat sila po ang madalas nakasama ng kanilang mga anak. Opo. At marami po na ating pong napamasdan, nakikita ng mga magulang, sila po ang guro ng kanilang mga anak. Kung isang ina na may takot sa Diyos ay tinuturo niya ang pananampalataya, mga kapatid, ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Dahil pag lumaki ang isang bata na may takot sa Diyos, ay magiging maganda ang kanyang pamumuhay, mga kapatid. Dahil siya ay iiwas sa mga masamang gawain. Kaya nga po, mga kapatid, ang isang may bahay ay isang kayamanan. Opo, kung mayroon tayong isang ina na may takot sa Diyos, nagsasakripisyo, nag-aalaga sa atin, at nagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Anong sabi sa Kawikaan chapter 18 verse 22? Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan sa pagpapala na siyawi lang ang may bigay. So, blessings po, mga kapatid. Lang isang ina ay nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil tingin ko po sa panahon natin ay bibihira. Opo, bibihira po. Dahil sa panahon natin ay marami na pong gadgets, cellphone. Kaya ang mga
tao ay busy-busy na po sa Facebook, ayan, at kung ano-ano pa. Kaya kung may nakikita tayong mga magulang na tinuturuan ang salita ng Diyos, ang mga bata ay pinagpala po. Ang tahanang iyon. Dahil, kung binabasa natin ang kautusan, araw at gabi, at sabi ng Panginoon, magiging maganda ang iyong pamumuhay. Kaya, napakahalaga po, mga kapatid, na ituro natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. At magkakaroon sila ng tako sa Diyos. Susundin nilang kalooban ng ating Panginoon. Sila ay magiging maganda ang kanilang pamuhay. At may pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga sumusunod sa kalooban niya. Sabi dito sa Josue, o Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Ito po ang nakasulat po, mga kapatid. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasadoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So pagbabasahin po natin ang aklat ng kautusan, magiging maganda ang ating pamumuhay. Opo, dahil susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Susundin natin ang mabuting asal at makakaroon tayo ng takot sa ating Panginoon Diyos. Lalayuan natin ang kasamaan. Kaya nga po, magiging masagana ang pamumuhay ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, anong gagawin natin? Magbasa ng aklat, mga kapatid. At ano po ang sabi sa verse 9? Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Josue o kay Joshua. Josue at Joshua, isa po mga kapatid. Yan po ang pangako niya na tuparin niya ang kautusan. Sundin niya ang kalooban ng Diyos at ito ang pangako sa kanya. Siya ay sasamahan kahit saan siya magpunta. Kayo din mga kapatid sa mga nagbabasa ng aklat, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos po ay kasama natin araw-araw sa ating pamumuhay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid sa Efeso chapter 6 verse 4? Napalakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito po ay napakaganda po mga kapatid na ituro sa mga anak. Sabi dito mga kapatid sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo, inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Disiplina at aral ng Panginoon. Uulitin ko po mga kapatid, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo, ang inyong mga anak. Ano po ang dapat ipakita sa mga anak? Yung kaamuhan, yung kabaitan, yung tamang pagpapalaki sa mga anak. At sabi dito, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon upang maging mabuting mga anak sila. Kaya pinagpala po ang isang lalaki na nagkaroon ng kabiyak ng isang mabuting may bahay. Kaya na po anong sabi sa Kawikaan chapter
31 verse 30. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan chapter 31 verse 30 hanggang 31 po. Mandaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babae gumagalak at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya lahat ng parangal karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Alam po natin mga kapatid, ng isang mabuting may bahay o may tako sa Diyos na ina at itinuturo ang kabutihan sa mga anak, ito po ay nakikita sa kanyang paligid. Nakikita ang nasa kanyang paligid. Kaya nga po mga kapatid, ano po ito nakikita natin? Nakabutihan na ito? Ito'y kabutihan. Kabutihan ng ugaling Kristiyano, mga kapatid. Ang isang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, sila ang ilaw ng sanlibutan. Opo, yung mga tumanggap sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ay sumunod sa Ebanghelyo, nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Silang ilaw ng sanlibutan. At wala po makapagtatago sa ilaw na yan. Kundi yung ilaw na yan, yan po ay nilalagay sa isang lugar na nagliliwanag. Kaya nga po, sabi sa Mateo, mga kapatid, dito sa Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang magtanglaw ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga Kristiyano, kayo ang ilaw ng sanlibutan, yung tinanggap niyong aral, kayo mga mabubuti, di ba? Kapag ang nagtuturo, mga magulang, at pinalaki ang mga anak na may tako sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, ang mga anak po, mga kapatid, ay kanila pong tatangkilikin, kanila pong susundin, kanila mga magulang, sila po ay magiging mabuting mga anak at sila ay magpapabilya, gayon din sila ay magiging mabuting mga magulang. Ano ang dapat nating ipamana sa ating mga anak? Ang salita ng ating Panginoon Diyos, ang kaligtasan. Anhin mo ang kayamanan kung ikaw naman ay mapapahamak. Diba? E wala po magiging kabuluhan yung kayamanan na yan kung ikapapahamak mo din. Kaya bilang may tako sa Diyos, ay ipamana mo ang kaligtasan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa talatang ito ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16, ito yung mga Kristiyano po mga kapatid. Yung kanilang pamumuhay bilang Kristiyano,
mayroong pagmamahalan, may takot sa Diyos. Gumagawa ng kabutihan. Yan po nakikita ng nasa paligid. Kaya umiilaw ang pagiging Kristiyano nila. Pagiging maka-Diyos. Kaya ano po sabi sa 16? Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Aba na nasa langit. Di ba masaya, mga kapatid, ang ating Panginoon? Kung gumagawa tayo ng kabutihan, ang napupuri ang ating Panginoon Diyos. Kung gumagawa ka ng kabutihan, nagbigay ka ng tulong sa isang tao, ano ba maririnig mo sa kanya? Salamat, Panginoon. At ginamit mo ang mga taong ito. Di ba napapurihan ang ating Panginoon Diyos? Kahit sa maliit na bagay na nagagawa, ang isang tao nangangailangan, nabigyan mo. Nagpasalamat sa Diyos. Ang karangalan ay napunta sa ating Panginoon Diyos. Balikan po natin ang ating main text, mga kapatid, kung saan pinapakita rito ang kabutihan ng isang magulang. Tulad ng ilaw ng tahanan ng ating ina. Basahin po natin ang ating main text, mga kapatid. Sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuhan, wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybay niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Kapag ang isang ina na may takot sa Diyos at nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig, at ang mabuting inagtuturo ng karunungan at mabuting asal, tinuturo ang salita ng ating Panginoon Diyos, ay mapalad po na magkaroon tayo ng ganyang magulang, ganyang ina. Ano po ang lesson and application po natin, mga kapatid? Dito sa ating pong napag-aralan, mga kapatid, ang isang mabuting ina ay biyaya mula sa Diyos. Maaring hindi perpekto ang isang ina, ngunit ang kanyang pagmamahal, panalangin at sakripisyo ay makapangyarihang instrumento upang maitayo ang isang matatag at maka-Diyos na pamilya. Ano ang application? Dapat tularan natin ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos, na may sakripisyo at pag-ibig, at ang mabuting ina na may taglay na karunungan at tinuturo ang mabuting asal at salita ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kaya parangalan po natin ang ating mga magulang. Ang kanilang sakripisyo, kanilang pag-ibig sa atin ay wala pong kabayaran yan. Hindi po natin masusukli, hindi po natin mababayaran ng pera ang sakripisyo ng isang ina na pinagkalub niya ang kabutihan para sa atin. Kailan po natin sasabihin sa ating ina na mahal kita
Minsan masakit po mga kapatid. Nalabasa sa bit natin, nababanggit ang mahal kita nanay. Kapag dumating na, nawala na sa harapan natin ang ating nanay o ang ating tatay. Pag sila po ay pumanaw na, minsan, yan po ang nangyayari. Nasasambit natin na mahal natin sila kapag wala na sila. Pero kapag andyan sila sa harapan natin, hindi po nasasambit ang salitang yan. Hindi ko po sinasabi na lahat. Subalit, mga kapatid, yun po ang malungkot. Kasi sa panahon natin, mayroon mga anak na suwail. Mayroon mga anak na ganyan, na lapastangan sa magulang. Hindi alam kung ano ang sakripisyo ng ina sa kanila. Pero kapag wala ng kanilang ina, sila po iiyak ng iiyak, magsisisi, at ngayon sabi nila, mahal nila ang kanilang magulang kung saan wala na. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Habang nasa harap natin ang ating mga magulang, ating ina, sabihin na natin ang ating nasa loob na mahal natin sila. Yun naman po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos na matatagpuan po natin sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio. At welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa Church of Christ, sa iba't ibang dako ng lugar. Dito sa Dagupan, dito sa Burgos Street, Dagupan City. At ang umpisa po ng worship sa Sunday ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Welcome po kayong lahat dito, mga kapatid, sa iba't ibang dako ng lugar. Muli ako po ay nagpapasalamat. Ito po si Brother Ricky Di Guzman Calejo. God bless po sa inyong lahat.